konstruye mon vizyon pou Seselwa ki nan an l'atmosfer ki konvenab pou tout sitwanyen Seselwa depi zanfan grandisan ki a komen sosyete nou ede fè grandi nou di moun, fè ede grandi nou nou ben zen, nou zanfan ki a la fè nou gany nou ben sitwanyen ki responsab ki konfidan e for da zot ben desisyon e zot fonde da zot kout zot debout e zot kwa da zot lekor e nan konfidas ki Zot ka fè desisyon ki a la fè pa yon di, yon pakte nou tou, yon pakte sosyete, e kome peyi nou bouz debo direksyon. Moun tia kota, sou tou, se selwa, bon fèt la dependas pou sa se kota.